sisi wa wadi yom e te sisi ewa emprantye nebe ya wadi yom no adie bie e te sisi wa wadi yom emma wusi kese mutumi nye yi hey adie bie e te sisi e te wa buwa fomo mutumi wa shiro hune bom paye biye wano biye wano biye wano

na pe su nya me nko ana me wa ha o ni asofo mienu omukuta onyankopɔ mu ngosra pa ne wa sɛ wo ni onyame mu ngosra mu ɔden a ntumi mbi asɔre but onyame na dom ne homo bro ne na base mu oduro no eda sukuta o. Good morning Regina PJ. So we are

die yen menu wo masas papa so omontie na asem ne ne yefo na urade nyam faso de mom omoni wonyame wasam achi omomfa omo ho ento so na wonyame ye de hoto so a ade nyina di buaye na wiye anape ne okwa na dwuma urade fa no ko ba bibia no bi akọ mesrese di wo manim kan fo mo